0: yesha se na yemfa yen common no enhyehye so na time no echo so number no e 0551 599 33 ebi 0551 599 33 yeka epesie ho asem because say ko propose because so bape I think the minimum say that's the right you know explanation there but nina no ekuwie se be makwase oba pe be makwase oba pe so ho oba ne de ne ho onso de ho but enam se nyankopon amo be makwase ono kwa na ntintino e natural chemistry and it is a take place ohun oba ne neje no ho oba so de tu na nim se oba yi many je ho enti mama no na nti e wo do mu.
1: Hello. I'm warning.
0: Mama no nanti e wo do mu. Na ebeye media, ebeye mu ho kani. E ya na mo na utu. But oba no nam ne baby na akukan bi ache no ansa no ba beto wase. Ensem na ko kan enne pesie no. Eno na pesie di nkomo. Sanse ebiye ko kabi amane adananim guasea momo. Obu oha no no baby asan kama kama. Eye namfo but nene ni age oba no ho na ofisi bi oba ko kama ja bibia ye kama o ka wi esisi no ai bibia oho enu gwasie poto oba ne dinatem ai biti ekwa bei na me manfa so a mbetimi se oba pe ye ere na ye sha ase ne ma na di kompa cho age se do so no e oba
2: Linda. Hello.
0: Oh ready. I don't know me pa cho uti redu ye on enye se bia wo baaya na e bia phone line na wo free bi o so wuti na de ekoso ansa na wa free san se menyi ni ye so mo free nyina eti me introduction a me man ye ene nsa medical aka so hello
2: hello good evening
0: yes sir mba cho time na wuti ejume die
2: okay mba cho mi ti ni sisi aba na mi fi se live program
0: Me fachemi. Onse osa ka wote wasu ti kakra. So nyese ubaye na uba uremu. Ya chim, yesi emani bedi ke di mkomo. Ne mema na babe tu wasu. Yeka epesi asem. Ekwa ebe na bema biti miyako si uba ape. Na uba anebe ti ase ya manu. Na ye obra ye de sepe, ye obia ye de sepe ana. Ensembe na mema kan. Ema abe unse baga idie. Wakana asem yi ena yidi ka tie ema no ansa yewia ne akoma ma no so eno ano no it's simple as abcd hello fachemi esa na me chire se mu too much etin ema na emfre wutie mi a